Asante sana, ni si chumombe wanakwambia Elohim. Asante sana, ni dakika ya